0: Matenan niya ito na guster. Wala sila ta ang hindi umar. Araw ito na Allah ta'ala. Sa panik, kaya po merteng da ka umar. Kanik, kagi. Sa
1: Nippon umar kali.
0: Maren na, kini ka.

0: sa ekota, papaisan ko ang masalaka. Brilliant enton sa tuwad korbi sa matiyo kuda pa ng kalbulitan surat sa depo dari Abu Jalda ka para bukin nuan ki
1: kawanda